Эриас то аджи public service announcement гээд эяса аджи бэйн хилнашна тоолэс дээд эяд оба хүнцэн хэтн гээд эя бэн я аджи эяд оба бэйн хилнда хвилна. Дэ аджи бэйн хилхашна лэн тоолэс гээд эя дэ кон джона э аджи бэцандо эя дэ егота дэс дэ аджи хэтсэн гээ аджи эя Ди Diego Ajibtsan Dinigit Eyapanina Hotelseot Etane. Ди Aji Diego at Iho Aj Abat Ahnot Etanila. E Aji Ea Dilats and Dilka Aji Jae Saeabat Ahosna a dermatologist Eahot Etne. E etz Aji had other thought. Inhonal kish ajibidet it yoshipananish is aro term on the man ngi e aji ea hat o benach ea el yago j e aji ho ntis kai git ea benach ea hat o be yijit danila e benach ea danigo di kontro na e btsando yego Etten tini hotelio, yego de stugo, e abat ahlongot et anila. UV radiation, e ajit ea di kut inta, ajit hatsinki yego ea si chile, ado ajit ea naso, di de topi ea ile, blistering, ngi, e ajit os. Yego, Jona, eat a tinch tinny yego de stugo. Aja hotel seo, ebits ando eat inta nila. E aja eat di bahanao eat di de. Atra ni gahna lo eahonas nish di flu na lo. Jot o easa aja bahanet lasto. E di het aja het eda do. Aja sa e leko. An lede hot ahol chas ango e ahol jisho fair skin lechne. Ado enda da di a con a saha wan. Aje bet ano jda huiz kegi hamata hajant e aje da ea di skin cancer da ea hot ah. Aje da ea hot ah be holland e o. E aje ea di abil. Hwyd y chi hwta. Jo e aj e a yo hwte llni le da ni la. Ado sa e a di zda llni equator hynny gi bywa hyda ceo jy dyngwa jo e bydz ando e a di jo na e gi yego bydz anlldiw go e a da. Aj e eitha da ni la. Ado di e a di dy y zed a tro jo llngo. Aja di medication ni e aja sto e di antibiotics that e dota di hat sent the pain just claho e sata e a kutsago e chechos in bitis nigo jo ko in the e a nejdo kista nila a kunde yego at inha aja e abat Halot at the chronic condition this name. Eat either wind ingot or on what the eat in the con rheumatoid arthritis this nigida, the lupus this nigida, the cliches at our ear the halongot at an ebonina at skiscozil ingot or gas ajib is a git ea bahalot a de yego at it. Iki jo na eits ando yego ajit ea I dillio jo e ajit ohat obsyn jo lago jo ko ea sot ea I lehot edane eiri a dyd o ba hwynsyn ni eid a ajit ea sa ean hilt anan ando leith